0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa ni se fo talo fa lava malo se fo manuia. Usi mai fa fonga telefonia le stofi lo se fo tolo iu lai lo afiris fo no. Mai le lima tolo tasi pi PMN ni Aotearoa a wana o tapua inga. Na fa alien minister o tanga te Pasifika le sunga Paul Goldsmith se fa pia. Olo anga ilu malmalo ma fa tonu ala to folfolanga ile paia inga mo mole nei. E wilawa ina mawalalo alfa avasenga ina al malo, isi palo tala tamai al PMN Horizon Research Poll. Ile haufa eto ngata safa alio lato manatu, fisifu luwa pasenin ta uwele imala malamba lele ili vayenga le national imana ongo nu Pasifika. Ai fisifu lufa pasene ili vayenga fa upfaya le act, malele ima sifu liwa pasene ili New Zealand first. Wafa maoni ai Goldsmith, e faya ni malo si fa atatau lato te mafaya. E fa atino ele lato mala malama ima ta upo ya afia ita ngata Pasifika. Na fa ali ele faipule ele vanga fa upfaya le Green Party ya te anau tuyono. O le vaa fea ngai malifiti enai ili vaa upa anga le malo so ufa atasi. Wafaile ama to atu nga ili te mau aingo le atunu. Na fa alia ifa maumaunga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa ile tasi tesi male lima pasene ili tolu masina ya yoni ma si itia ile tau ili faa tesi male tasi pasene male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wasao ai le faa alia etu iono etele vaenga ite tau o natali mayele malo se ufa atasi ile tau ngatari so ifuanga male si itianga le tau suwa au male kesi. Wafa ITTA le Creative New Zealand le haufa ole na ufa inga aduenga ili tusa male kuata. Isi tau mafa inga ifa ata o twaise ala afuwa fau o alato unga aduenga. Ma ili haufa I ole staff po le ufa inga aduenga ivalu sifulu faa olo yae ili lima sifulu lima. Vai maile ta ita ifono ole Arts Council ya Kent Gardner. Na saa ole faa alia le te ifono le Arts Council Kent Gardner, ele o se swinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi malitolu miliona tala I tutono le faa tausanga, saa mau ele talo ele tupe po le pati te lelua afe luis fuluono. Pe ita ifa ima le te ifono mua mua ya Karen Rangi, ole nei swinga e onga tasi malifua fuanga mo se taimi umi. E tau lai ya tuai inu uitua, mafaatino ai ngā ruenga lilei I tupe ua maua ma ua uulima ili taima linei. Sifulu fitu tamaiti mai tangata matatua ilu sifulu fitu olo ole iluloa I se vaa na ngoto I East New Britain I Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea I tino tangata I toonua. Na malanga esa lenei vaenga I vaa e lua maile motu Duke of York a nga iatu ili lau mua kokopo ili asa toona I taluai. Sa fuli fao le vaa ili taimini tu uwa ili motu mafaa sawe ina ili toalua sa fe ausi ili sami mataunu ili mataafanga matu ina atuloa le laputainga. Sa faali ili faipule mai Papua New Guinea ili faanua nua tele utangata ili nei faa labalave wa afiai soifua ili uwa sifulu fitu. Ile taiminei wa faali ili suita ita ili vahinga faa upfaya ili leiba ele ifaati eia ia ili le mautono ili sapalayo suwa umu pensini ili lalolangi ono ofitia na inga isi sae tu utotonu le wa maafu wa ili si itia ili tau wa oloa. Fai mai kamea ili sepuloni ili tamau ainga ni usile na mua mua lava afia aile itu la imai li faa labalave suwa u. Na taa wa fai sepuloni wala ngona neye ili malo ia fatia sa fia ngai malifai ngā maloa le leipa ili taimi o le faa mai o le COVID-19 fulu iwa. Male tāna faa iu. Wasauni le au ta alo ni we le tralaino ta alo ngā maloa le tau pule ngā Peritania po le Commonwealth Games I Glasgow ili tau sanganei. E ta I muai le avefua po le flag bearer le tama I ta I tongi polo o Christine Ioane. Isfulu walu le au ta'alo le atawai ta'alonga afeleti fusuanga male into bowls. Na ta'a ua le ta'itai o le awa niwe ya Sydney Louis o le pine auro to otasi o niwe ya tataki toa Holo Williams o le ato alua ma Christine Ioane ili ta'itai ngo le au. Ita'alonga o le atatala alua ia le tupo salesa ili aso faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa sa sa nga I ngopula I Maria Makeli te tuu So if you
0: are. Listen to 531 PI wherever you are on the iHeartRadio app.

0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: Patalo fa Samoa ni se fo talo fa lava malo se fo manuia. Usi mai fa fa ngai telefoni le stofi lo se fo tolo yu lai lo afiris fo lono. Mai le lima tolo tasi PI PMN ni Aotearoa a wana utapu inga. Na fa alien minister tinga te Pasifika le sunga Paul Goldsmith se fa pia. Olo anga ilu malmalo ma fa tonu ala te folfolanga ile paia inga mo mo le nei. E wilawa ina mawalalo alfa avasenga ina al malo, isi palo tala tamai al PMN Horizon Research Poll. Ile hawa fae tangata safa ali o lato manatu, fisiful wapa senenta ua ele imala malamba lele ili vaenga le national imana ongo nu Pasifika. Ai fisiful fapa sene ili vaenga fa upfaya le act, ma le lima sifuliva pasene ili New Zealand first. Wafa maunia I Goldsmith, e faya ni malo si fa atatau lato te mafaya. E fa atino ele lato mala malama ima ta upo ya afia I tangata Pasifika. Na fa alia ni faipulo ni vanga fa upfaya le Green Party ya te anau tuyono. O le vaa fea ngai malifiti anai ili vaa upa anga le malo so fa atasi. Wafaile ama to atu nga ili te mau ainga le atunu. Na fa alia I fa maumaunga Alistair's New Zealand na si itia le tau o oloa ili tasi tesi male lima pasene ili tolu masina ya yoni ma si itia ili tau ili faa tesi male tasi pasene male tolu tesi male tasi pasene saya ya mati. Wa sao ai le faa alia e tui ono e te le vaenga te tau o na tali ma yele malo se o faa tasi ili tau ngatari so I fuanga male si itianga le tau o sua au male kesi. Wa fa'i titia le Creative New Zealand le au fa'o lana au fa'i ngadwenga ile tusa male kwata. Ise tau ma fa'i ngai fa'ata o tuai se ala fua fau o lato o alato ngadwenga. Mai le au fa'i o le staff po le au fa'i ngadwenga I valu sifulu fa'a o loo yai ile lima sifulu lima. Fa'i mai le ta'ita I fono o le Arts Council le a Kent Gardner. Na sa o le faa alia le te ifono le Arts Council Kent Gardner, ele o se suinga faa fua se e se taimi pupu. E au fia ima le faa sao ina o tupeteu, e tasi tesi ma le tolu miliona ta alai te tonu le faa tau sanga, sa mau le talo le tupe po le pati te le lua afe luis fuluono. Pe ta I fai mele te ifono mua mua ya Karen Rangi, o le nei suinga e o nga tasi ma le fua fuanga mo se taimi umi. E tau lai ya tuai inu uitua, mafaatino ai ngāruenga lelei I tupe ua maua ma ua uulima I taimi lenei. Sifulu fitu tumaiti mai tangata matatua ilu sifulu fitu olo ole iluloa I se vaa na ngoto I East New Britain I Papua New Guinea. Sa maua vaenga la vea I tino tangata I toonua. Na malanga esa lenei vaenga I vaa e lua maile moto Duke of York a nga iatu ili lau mua kokopo ili asa toona I taluai. Sa fuli fao le vaa ili taimini tu uwa ili motu mafaa sawa ina ili to alua sa fe ausi ili sami mataunu ili mataafanga matu ina atuloa le lapta inga. Sa faali ili faipule mai Papua New Guinea ili faanua noa tele utangata ili nei faala balave wa afiai soifua ili wasifulu fitu. Ile taiminei wa faalia ili suita ite ili vahinga faupufaya ili leipa ele ifaate eia ia ili le mautonu wa lisapalai usua umu pensini ili lalolangi ono ofite na inga isi saa itu utotonu lea wa maafu wa ili si itia ili tau wa oloa. Fai mai kamea ono sepuloni ono tamau ainga ni usile na mua mua lava afia aile itu la imai li faala balave isua au. Na taa wa fo isepuloni wala ngona nei ili maalo ia fatia sa afia ngai malifai nga maloa le leipa le taimi o le faa mai o le COVID is fulu iwa. Ma le tana faa iu. Wa sauni le au ta alo ni we le talaina o ta alo nga maloa le tau pule nga Pertania po le Commonwealth Games I Glasgow I le tau sanganei. E ta I muai le avefua po le flag bearer le tama I ta I tongi polo o Christine Ioane. Esfulu walu le au ta'alo le atawai ta'alonga afeleti fusuanga male into bowls. Na ta'a uwele ta'itai o le awaniwe ya Sydney Louis o le pine auro ta'otasi o niwe ya tataki toa Holo Williams o le ato aluama Christine Ioane ili ta'itainga o le au. Ita'alonga o le atatala aloa ia le tupo saleta ili aso faraile. Samoa o telefona o le aso. Munu te leina lau fa'asau saunga, I inga pula I Maria Makeli Tutu, so I fua.

Plus for 5 minutes until late to lie on no, yeah, tattoo telephone now. My atu late to lie on no, telephone for Papa Mulia tattoo telephone. My wife and Noah Molene Fiafi, yeah, Moa Mai. He litato por Columbia 685 show, Molia Tulangang 5 tail tattoo Malo Falonia. Le Fionga Yafayumu, Matthew Salapu, aka Anonymous, Multato Hamo Chats, Ilene Fiafi, yeah. I say yale tato Silly Eco Farm, 46 Hobel Avenue, Iwiri. Tiasi asi atuai, yeah. Mawai fresh talo or taro chips, banana chips, tamu, situlou, yeah, oloa ma. So si fatonga lava fresh from Samoa, yeah, mawal tato Silly Eco Farm. Stay me on atoi, fa wa watu le ole au nanga le afiafi manuia ya pe ta o mai le sungal fa tonu e mese il to fa ya to tole manino ya multiminail mai ya le 65 show mo le tule ngang fa tai lo fa fonga ta po mai sa mo le nea oli mai lava la matanga ta to por kala mese o lava i le se yo mai le nei tu la tai lo ta po inga ya mai se lo a wai mai ma futo mai ta to por kala mese o pu sasi Seanga ole longo mali lo fa fonga Samoa ya ya so tu vai malu poenga malu ave fale lo to finingalo ya poto lava to tai ya se sela na tu yama ya tanlo atu fa mo mo atu ila to to fa fa le atu manga lo se le atu to le ona ya multiminei manuia le ne fiafi manuia foi to e taimi a to yaso le va yaso le ngai atu malo longa le weekend au le vaiaso fou le atu mafuta mele sunga ya seuli sunga le fatonu o mo le fawa wino le tato 685 show e lo vaiaso le tuai le tato maftanga ya wale nisi o feau matiute ya melanga atu Samoa ala awai atu i Samoa ya la awai maile fatasi mele sungul fatonu mole fa wa win all tato 685 show I'm all team ni of tailova thank you for tuning in when we tell lava le fiafi tell lava le fiafi Samoa my lauto ona o mitangi le sa lani alo so foia mai manuia

Το εσφαλό λίμα μινού τζέο να τζά λέω λίν τσούν λάι χίβα. Ήλανε αφιάφι ασοτόφι, αφιάφι μανουία ασοτόφι. Λούς φουν μαλε τόλου ο γιου λάι λουά αφέ λούα σε φουλού μαλε όνο. Λέω ο τάτο ο λίμα μάι λέ λόφα μαλε άγγα λε λέει ο λε τούα. Λε τούα άγγα λόφα λε τούα. Ια ο λόγο. Tu lava I matangi olo e foi foi ina lo sha e me se datu fainga malanga ile nei vai tau le soi fuanga ya e me se foi datu ma vutanga le nei lalo langi le tu ma fa vitai ile lo fale na le tua wo ya au mai ai sia la la le lei au mai foi le nei se fa popu no datu wola ya manatu ola amatu se lua ia le sa fitelenga I au matangi fitelenga le sa mititi lani alo pe on fa talo fa toile pe ia male ma malo le datu tu no mai lava I Tino matutua, au sina sina le atunuu, pa ia lau fenga aluenga tutofi, ai asa moa le atunuu bele, e o lava yalo mafatnau, ya, ne ia fiafi, matango fiafi, fiafi malunu, wa ole, asu tofi le nei, nei tamaki makoro, I nei au kilani nifsila, fai ya sina malunu o le tau I nei Aotearoa nei, ya, ai faafitai ile tua, au maisia lau lau le lei, ya masia fo I matango fie mo I tatou, le fiafi awalfa o wino le tau tua, ala wala leo, le lima tonu tasi pia, pia men za moa, po le tasi olua tesi lua fa mo, lo fa funga mai lunga o tavale, po lo sa, o fia lavo ma futa male neva engo le viafi ia fatalo fatu la pol kalambe o le fefi manuia ia te oe ila tu fengai manga luenga malo leo nusa malo fo ili tamatai ia te ute ma faiva o le neye viafi ia se ia nga ia tu lava si tu lao le tayao awa o sifi po a fai o le uma a mato na fanga solo sifi po le neye viafi e o o tu lava ili vahave au ia maua lo uto malosi ia o le ta ua fo ili o mene o le itio ya mese fo isa matu tata longo atu ile temi male temi matu te faa fie fie ina ya loufina ngalo a o efe nga yei mangalo wengo le neipo o ha meo mamafa ilo mafa ufau ya o ha fo ini fatiata ma isa fie nga yei le nei aso awa te popoli iyoi paua olea olea le pese maanga ya le sao sao olonga tahanga ya po olonga pitch ya anga ya tue fa fi fi hai oe le ni fi fi ya maua lava lo fi fi ya yoe manatu ole nae manu ya fe au manga luenga ole ni po awone ngalo ya te oe lusa unga le mu o lunga o wala te tele ya po o fea lava le nae te mafuta mai ai ya maua lava le fi le mu ya malisa unga le mu ya wale toe faingo fie ne yaso ya pei ona yei fo ile fainga taa ua yei ile tele tele o fafitauri ya wale masino ha ya se fafitauri le aso malea vai aso ya manatu aso o se vai aso lava o loo yei fo I nilu itau mani fafitauri o fea ngai mafatali tali mai mo itatou ae pau lava o lea o le tui tu ia ia ale polo kalame o la fefi manuia ya faa tuli ese pe faa tu ese ni meo mamafa ilo mafaufau ya ae faa fiefie lo mafaufau e ala lea ili faa soa e ala ili faa soa ya ilo uso atangata faa soa ili tama faa soa ili tina faa soa ili fanau faa soa ili lau wo oai lava le latane ya te oi faa soa ye ni o mafti hanga o efengai ae afai ole vahanga vui le ngale te si ila fia le lei ele mawai so mapusanga pe ae faa soa iai e na ole faa fafa le me mawai Iyo, ia fasese ese lo pa wala mea ki ilunga ringi la la la au ia fai lo le mo sau singa hau lu lu fa mele sunga ya junior vai lua vai fo mai va ai al fo mai o fe la va a me si ali nei taimi o le tau malo lu a ele su su vai fo mai ele tene mo se mapuilo kale mo lo fulu nai

Eva mai musika Samoa lua minute darling to laiva le nei foi afiafi la so tofi fanta video fe manga wenga pe on the thing ya lo tatu tru le ngate nei au te roa tamaki makoro ya le ngate foi le so se tafol kilope o lo e mafuta mai ya ile polo kalame ale afiafi manuia ile nei foi ya afiafi ta uno failo ni so vanga ta u want ta por kalame le nei afiafi na minute ono ta tu se le a to o sport o to tonga i tala o talonga ya ana mai ale failo foi lo o to mamalu ya ni so fa anga tama ni so talonga o fengai e mahalu mutam fa na so ta tu tu e nei ni sila po tafa fio fo il kilope ya a o hafo ni ta longa fa nga solo il fa ungo le neva yaso salo le nai mausi le fia ta do dunu ul fa nga solo nga pe ona yei fo ile fa ungo le neva yaso ya a o ni sio ta longa ole a ta to wanga tu ai ile nevo i va yaso fo a mai au to tonga ta lo ta longa ya ona mo fo ile se so te inga ma le fionga ya le pepe ta la i junior lene le tau tua fa awa o le 30 South Pacific TL Marketing ta lo fa velcha ya wa fo ile mamalu o le ta tu tunu ni sio fa apitoa ma ni sio mea te tau ona e si le fia ya wa fo i le wa nanga fa a wa le fiunga ya le pepe ya ta la ipe ona ye to tonu o New Zealand nei tele nisi o me o tupu ya i so o se a i tu langi ya pe fo ona ye se ma tu fo no fo no fo tu nei tama ki ma koro i nei au ki lani a masalo le wa a matalia fe au manga luenga masani nisi a o le vai so le nei o le vai so mo mo to tele wai fa na wa onga fana wa onga ia iri a wa onga foi mai love vai a onga amata se mai a onga tulanga lua yo kolisi a ole wa lua iva yeso dalu no toi amatalia wa onga a university fana wa to tonu university te dasi le la wa amata foi ona toi a mau sina malolona a malolonga mani mahapusanga foi anai matua ta mama tinai so se fale ya pe foi ona yai fe ngai ma fana ule lua va yaso le asa malolo ma yai nei fana ya ole wo toi te liu ya wa onga le nei va yaso ya nisi foi yo vahenga wa ave foi tala lunga o pinga te fai langi nisi nei o tu langa pe ona te tau ona tu o te loa o vaenga o mai fesilingi le tu langa lea le ua lau manu ia i lunga o benga te fai la ngile mai mō fo i mali tapua i lai tunu i se tasi fo i o tala fo i lea e ele o se tala le lei ele se tala fo i fa fifia ina aisisi pei fa no no manatu o langona i tupu mai li tu langa lea e lua me o iai o le langona o le maa siasi i a mese fo i langona o le talo fai o le I tu langa wa yei tupu langa tala vau. Salo se tasi wala ata o loo lamunu iei lunga o bengi te fai langi. I se tasi fo yo vesinga sa tupu mai si o tatu universite I le papa I ngala ngala. I sa moa. Ya le fo I wa faa soa ili to tele. Ia ono le tu langa wa yei tupu langa. Ia ito tono universite. Nga ngata lava faa nga solo mai tono kolisi. Fusu anga ye sa masani yon fatino ile maketi itai au le umaita watu ya o amionga le taupulea ya ole langona ole fa no no ole tulanga fo ile uteiloa ele o ya ya se matua ma se ainga o nisio tama fa naune ele o malolo ya le fa tonu ma le sasa le tinama tama ya e mese ile wa oina i tutonu ahinga titas ya i tu mahanga e fatino i fafo atu o le fale a wae e yele te tutonunga o le fale haonga mua mua le a o tutonu ahinga fafo atu lua ma le fale haonga mua mua le nei ya wa yei lo le fifilinga sa onoto o le tamba ma le teni sa moa ya po wala va fai unga e fatino ya i fafo atu o le fale haonga mua mua o le ahinga ya sa langona le fa no noa le maita watu ya ele o ya yama sisi vo ya o teilo e mau mau fo nei fa ya onga po nei lectures fo yo le university wa ole pito po le vai ai le sa tu po fa vita uli ya e tau le lo me nis tu po la vai i le melo ye le le hola le university ya le sa mai tau bi nai ni si anga sa le te tau ona tu po anga le ma fa fa ya anga tu fanua pe ona ye fo i ya le sa awa na fusu ya fusu anga atama fa nau nei ya malave ai se tasio tama fa nau o halo umo sa mo
letu poli ni fa fitauli ya ya yalla ngona ya sa tetaulava ya utailo foi wo tutu a yele universite le tulanga le et tetau foi ona yini na ile leo foi e a ai leo leo a ai ye leo leo leo savili ya po leo leo foi yo malo le malo wa tele le seleni alu a emo leo leo a ai foi e tele utangi ya esa vali vali ma va va ai tu umma o le universite ya ona lao to inga tu mahanga nei ya wa ya yalla ngona fo ile ali to telewa to watu fo yo watu e ya wa oina le poto sala lau to tono le university ya epicia i wa ese tu langa manga wa ma fa ai lo ai la u fo ile mauta wa ve tu tu i pe ai tama matene sa mo o fe lava ta tu te o i ai po te sa vali ane le awole tele pe te ulu fale le poto wa onga pe te ulu fafo i fe au manga luenga o lo e tau aveina pia ya le tanga vai o matua Ioi, o louta mama, louti nā, o le ata vai ele nā, e te whealua ima oi, wae whai mai ale mau, e matua lau lau te tele ha, lau whai u, ma le ringo, louta mama, louti nā, lau maunu, awa ne ngalo le tene, ma le tamasa moa, o whealava e te malanga iai, o whefo I e te halu iai, ia iso se mea lava. Fafo tu lo mal fanua fafo tu lo malo ainga o fe la vai te yai o lo e tau avina pe a siu ta mama siu tina le ngatelina o oyo le atali o oyo le fa finne o le tua you know, we are Christian base community we were raised in the values of Christian values yeah my values on that what to know o anga tau sili na sa o tau ina ai tatou a o au ina ai tatou ia a faifo ie e yeise e au ngā o sia fafitauli po sia falavelave sa tupu mai ilu tatou tunu lo tatunu ngā ele tamtu e tupu nei mea pe a fai e mausa li ma maua aile lote o le tama ma le tene sa moa ia lona fale a onga mua mua to tonu a o le ainga ma ia popo wina ma tau lai o le a ele au ngā le neila no langi e tatou te fili sau no ai ai le sa ili le fina ngalo le tua sa ili le fa'o le tanga Jesu Kristo I laulotu ai maua le tama lena o au mea e te fai e amu ia le kamala li amu ia le tene lali ioe a o se tata longo ma se fautuanga to tol manino mal polkalame la fiafi manu ia a fai ura nae fa'a longo mai tupulanga tala vau tama ma le tene sa mo teofo au teofo Ioi, o fea lava tatu te yei, e ke faa longo loa ili ne ngō o Samor ka male, Samor kengelea, oka maloka mimika, malota fia fia. Ia, tate fia, tala no mafaa soa, ia pe a fayo yei ni alo matama faa nao lea tunu. Fea lava mea e faa ta lolo yei, ia lesa ili nga malo. Nisi na vahenga. Ia lo itawa ifo ima fa fawo tama matene. O lea ua, ta pena le tato le Commonwealth Games lo afe lua se fulu ma le ono o le afatino le Glasgow I Scotland ta si le ma nai o nisi o tala a ave le fo I tufa ta singa ma le fo I sa ili nga malo nisi o tato tama fana awane I avea le lango mate sita mai favitau li masalo 0.1% o tupulanga tala vu sa mo ato ya awane fo ini avea le tama I faa lave lave lea sa tula I mai I tama whanau nei ala universite e faa lea o ngā haina ai le to o te leo nai tupulanga nai yuso ma tua whafine o lo fina whinau sa ili mālo peila o nei ai alo ma tama whanau o le tātou atunou ya sa usi temi ona o fai loa lea o le fufanga lea ya pia ona faa ngā solo ya le Commonwealth Games mahana tā penanga o lo o anga atua I sko tilani ya emese foi ya mai lava le lua lua sumato alo lea so le talai o lea so le nei le te tala alo I ai le Commonwealth Games ya po talunga tapulenga ya mai le lua tolu July se yo olava ilia so lua au kuso ya ole amosina au ililinga ili to'o sports pe a maea na ya tato pesi pesi nga nei fitu minute uja ineli tu lai valu ali tu lai hiva wafo itisila mai moa le tato tunu ili nei fo ia fia fitau mafasa moa ya mai le sunga ya Willy Davita

0: Ya ni sinau fa vivianga fo imole ni fiafi mo ila to lo fe ngai mo fe amanga luenga te lo lava o le temile nei la nga yo yanga luenga ole sifi bo a ola tuli mata ila vale vale wati yo e vale wati ya po wata se fia ona iva vivianga na mo ila to lo fe ngai manga luenga le nei po a fifi fa ilo lo mo sitasio dato of noa ya male vionga ya le pepe wa fo isi fa poponga ile tau tua fa wow to tonal tattoo community did you sound pacific maleva tele malfa alolo fio mai mi tala mailo fio
1: malole soy fo manuel of the lenga to tol manino atalo fa to fo ipa ngal tattoo po kala mele me fiafi ya what ato to no my fo I e to ya so fo yo ngal wen ngol ne va yaso ya me se fo I la so ataya maro la van fa malosi e ile maru lu ni sila ne va tem ya ai le to ai lava fo ile usu le tai au ya fa nga ta le tele o met to min ne to no to to mini
0: ma li le vale sa no nga lo fio nga wa ma to a e sel ma lu lu lo wi ka ko ala o fio si o fa fi si le to a fo ile a ala ala usu le tai au ma lu lu le ale me mo mu ai ta u lo ma fo fa u fo ile le ka fa seki seki e lo ka ya
1: ya ta wa ya ona le ole tae au ya ole tape na ina o
0: fanam
1: e pas ya lale au wala e baveo na matua I ato atoa le leila unga yoi marfati nongo fe au ole tae au ole matua ati al peita vela oso lo itono ito peta ele pe nina uae enao na pa I al vaive vela ele utino te atoa alu malili ya malu au ngatana yei ya matua I fafangwa o el vai vela ilunga ya esa uni lo e a matafanga solo le aso wa le ore ki al na e lua absent ha u yeid fali ma mantua le yei foi malau sona fo ilia ya
0: si e fa soa mai
1: yei yo e ya olta mala na wa e fitu ami nute ki yei ya puna lo vai vela le la toile usaiton wa ya ese fulu a minuto de safa y el tamman na mato eso la alma lilia matolona sina lef ya ole wala la na el uo meto tia la na el uo va vena fa fangu y el autino voy lele se itulo e va vifo yo na ala lo tema fau fau ma ala lo tema ta ele fa I fia muelta pena con fa na utaya
0: Moni ni sao noa ngala ufe. Ngoa taa ua tu langa lele sona. Au maitau fo I o le tele I o le taa ua o le vaenga. Lea se ia ua o la ufe nga na fo iwa. Ia il vaenga na ilo mauta. Vaiane faafonga angale atunu. Ae mo o ila vaia. E te mata e te fautua ina le sona mo tamam tina. E fo ili le wawo le toe faangota vatu lo ulinga ngana. E nga hayoi ma exercise. E taa ua le tu langa lele sona. Moni soifu malolo ina.
1: O fatata ngal le ya totol mani no ay alu ya tato gym si le ya isona. O le to atele ya o ta mama tina mat wala ite vaile la tu fa ngai.
0: Yes.
1: Ya o le ngala o le o la uya fo I a ta ma isona le. Ya e uya wa no fisilia tu a sio mat isio u to luom se fa na wala to ma lo fa le ya te u la sa ta mat ta sangante Ya ai fa mai pe tuk se la mon tuk pa. Ya a fuwa la ia I le telo tai mi le tu fa nai wo le to alu to tongi la u. La u limata la ia I le jim le te alu ia pe ai fia fa ngal sona. Ya masanu lo tu ti tiato la valle le tau le na fa alu.
0: Ma ni no.
1: A ole mi ata wala. E te leo toyo so sta valle e drive te alu so sona. Ya wana singa vaenga ol porquito voile le lumat ol ofali le tu wai ere a to se tasil square mitale se de space al wai e fa tu wai ya ya mal tamai no foi to tonu na ona sipi a tu voile le e te so ai tonu sipi lo ya ta ai ale ole e ave vele ton ya ala o ma wale ole meta wai a te auia e ya so voi wo le alu te kolin
0: Ya,
1: on the neighbor time manuru. Ya, I have fire nice out of Fale, ya, Otaru Lui, ya, Payalio la Sata Fafuna, so I why is a full Luami, Lute, Falumino, a matana signal of it was a full wifo, aye, a Payala Sata Moele, lua al tolu kilomita lena ta mo el se sinolo wa futonu ya otama sani ya ai ya te au ya mo ta to tinam ta mamatua ya ele le ya le a si aki mo mo pe il fo mai po ta la fe ngai lo fa ngai no le ole ole so na vo ile le a ete pe a fo fo vo ile le te fa fo ai ina le te o ma fa tum to tol mani no ya ngatel ya te u fa le ton mai se lo mtu mas to ina ya ona tu wa ile ya ma u man fa pe ma wolen fa ya te fa ta u ma fa nga
0: ba sa no ma ne sa no nga la o fi nga e mon ya u le ta u ol mele au le telefo io tim ya le oklin tanso le ba ne le telefo io ta ma mti na lo fa nga ina le va nga le ba e alo nga le swimming pool a ta u ya mo va nga fo i e po po wina fo se fo malo lo ina la to ya a mi se ni va ta u malo lu fa te la u fi nga mo fa so a ole afia finunei. O le tau te talia msaloto e na minute kick off lo talonga lea ya wafo ile vaya solo na lusu matasi ni fanga solo ile na rao. Penrith Panthers ya le sa tau ya ina fita hauli fo ipi ona yeri talonga le vaya solo ni te ni na ase sila la wafionga le ni fiafi matape na ngafo ya Parramatta Eels.
1: Ya o le awa Parramatta le o consistent fo ile le nasi se nato
0: Yeah.
1: Ita longa o matua lele atoto ye fu ita longa yo matua fafenta ya ai mantua e ye te me fa ita alo mai wata alo la to key players yo lele le o Moses ya ai e fu ita me ita alo yo sui sui fo ya ai ola uva ya penus ya open rifo e to sa fa ina permis pe na le lua ai fa ina ya la tuta lo ngai fa ina ya o ina ta o mai ya ele i ola o mauti noa o le aule ta ta wana o top 4 o le aule open rifo ba po la to performance le e mana mi pa matel le ma lo ita lo ngai to toy ina ya ya sa fa mo mo nga fo ile le to sa ile to so la to wa no top 8 ai ona le consistent teleo tele a mia e fo teleo ta na fo o le fatta ta le fatta si ya fo fa ya ona le fatto al wata usanga al fa ya ona ile a ya ati le la malle a to to le ola to ta ma ya o te doa fa ta fo ni malo ya pen refill la to ta lo ngale e wa le la mo to a to to le la o pen refill il la to a ta lo ngale ma permit ya o le tuna ye ai fantatele na fa ina permisite do talo nga ye to no le uto ato to le la to
0: ma li le vale sa no nga lo fio le meta watu maula loa peona eta wa ba vona sa no ya maula loa tu la nga upa uto le ta pena nga sia kala pu vo ile a le permera ios ya au le la lu ina no meta si de nei ya talo si ya a o telefoni ne kala pu o lo o fale mai ni sio tatu wa lo meta mfa na sa mo ya le vo o pisa pisa ole anga etu fo il sunga ya Jerome Luai ya ile tausa fo ya awa fo ila na kon karate tasi tausanga ya tanusi ya se melele le se finangalo la ofionga ai mesei ole tauti anga ita penanga al World Cup ya mole nei tausanga mata o vaenga ta ua ia lu ita wina fo inisio ta tu tam fanau alo Samoa
1: re awa ia al World Cup to Samoa masalo o te tal tonu po le valus fo pasenu le awa la ua umana piki
0: yes
1: awa e vave al tei if I've had a time in an Omale or the grand final, or tell you, I will make the grand final, and I'm at a call in Natamana, I'm at all the tunnel training squad. I'll tell you, I'll final team, my year to tell you, I'll have a woman, Maltu, say, yeah, I'll tell you, I'll Nisitama, I'll follow you. I'll tell you, I'll have a to keep players per night, everyone will wait. Yeah. To what to for it to yeah, it may take what to Tamale for Pekia, Melbourne, ma. Yeah, Leo, so yeah, Fanoma, Hammer, or your life, what for Pekki? Yeah, on our two long of Villa, the day you're them for your center, yeah, and five for your center, yeah, your hammer. Ah, Papa, so this is Sipanga, center, it all were McCartan. Yalo no winga la free up my elos sangi Malaysia woli entena meta alui tulanga bu ye alox ma
0: nilo
1: ai ola uye lona ye wae sosfaya onga laita ola u mau tulanga au pawa mela ta wa ai pe u my first system le sisen ola ma losi ya pe ye ni se la vea ya te mi fe ne wata na identify ya backup players.
0: Yeah.
1: E mafaina suia ya key players na pe ate wau mai fola la venis.
0: Nielo. Ah, ta ua iyo lwa enga lea tati faa soa. Ya, mese fo ili to hotelio tatu tamafana. Ya, mesalo ele mativa ya, olpaunui fo iyo la tunu ele mativa ni tamtaalu. Ya, atalu si yiri sirisila ale, fionga ile, esunga ya penyamina male, faya onga ulu, malma malu ole, ole lato komiti faa foe. Ya, wafo ile feeling ole tatu aule, ngata mole to Samoa, ae mole fetu Samoa. Ya, leanga etu fo ilipo lalangyo neto sanga. Ya, tu saifo imal tatu fenga malanga. Ya, lau fionga. La fotu ya, ya po, ya ila ufionga, ya la ufa mwe mwe ya wafo ili tautua li tatu titi sound Pacific. Mole ya tunu ulo ufa afunga nivye.
1: Walanga ta uol tapu kalamele o al tatu titi sound on latu se ili faila so tayao etalo first full one ane.
0: Yelo.
1: Fanga ta tatu entries, ya ma ta penal tatu se ili la fa lau lo tayao. Ya te lo so tayo mele. Sungguh faham la fiona pesta ila sa il mapo kalam. Ia waktu fonya lopo ina tu la family ina, ata wan family tu. Efi ia itu nota tu se ia fayas family. Eta una fata waktu parti cisa tolu suta la pesilia tu la folo ai mesa mo. Ya, ala fofo isi se leni fa ngai le click X pole via pole rocket remotely. Ya, itu tau wan tau selau tala ni silangai lungal tu pela. Na maua lelou ava noi tonu len. O li tātou se. Ia, o nei vanga tā wana e fia wha manatu o tautu ale tātou tiji sao. Ia, e manu mā loa i fōi ia nisi o tātou o loo whaiel nei tautu ale lafo tapa. Ia, ma le lafo fōi o se len, ia wā tātou prices. E lima tātou whailonga e se i mo New Zealand, lima au se tā lia. O tātou prices umai e lima, ia e maua ele se lauta la e whaielau. Fat out back and save. Yeah, more for Marcelota la. Yeah, Eutuelota Valley, le PP. Yeah, Pio, Vangata, one eye. It's no longer pretty, Ellen Malusetato, what's no toto.
0: Fav te tele la ufionga, ya mole fa ala wilo ino tulanga ya matu tam faifo e fa tata longo ile tunu, ya wanisio o fa pitolo fa ngasolo ele tatu titi sound Pacific, ya talia ya ono le nae, tali vo ta longo le nei fiafi, ya manatu e mose si tatu filo inga le afefe le sabe, ava tu tui fuma leolo.
1: Afta ya toto nino, ya mo tata wolo o saunia tfo ili weekend, ya mana mia le talo, mana mia le ulu, ya pe mana mia fo ile kasava ya apole a tele la vota to olo le wan fai fo na mau atu tato ofisa ile tia marketing ya le ngatel mot samwa ya e fo ile 7b Miami Street ya ele ya lo so ta mai mo wata to pe portao ol tato numero o lo ta si limono to lo fa fa o lo ta si limono to lo fa fa ya manu tele le fai wan tu to na fiafi.
0: Ya mo se si avno fa so ifo la sa fa ta tele la fa ta tele la ufinga la pepe manu ya fo ia fo ya awa fo i ya maftanga ma inga lo fatu fa ta i ya le nan fa funga ta tu tu ya wa fo i ni si va inga ta wo pe on fa la wi lo ya ma fa fa fun fun fo ta tu tu u sa no ngale finga ya la pepe ta la ilene ya mo ni si o au nanga te jisa pacific awone ngalo ya te o fa ta u sa ta pa po se a lo a silia tu mo tolus fulu ta la ya ete sa fanga tu ai ile se ye lo fa nga solo te manu ma lo ai ya ni si fo fa i longa pe on ma tu fa i lo fo i va ya so te nei ya ete mo le fiunga ya la pepe mo ni si fa mta la nga numero telefoni o lo tasi lima ono tolu fa fa o lo tasi lima ono tolu fa fa ya pete malanga ni fo i le ofisa i mangele ya taftaf tonu la volta tu maota o Samoa fa ta so talu yo fa ta so talu me le fiunga ya la pepe ya tapinanga fo ya wali to na iyo nene ya susa si ya tui fasa longo fa pisi nisi nei ya ndato wanga ima ilo le ya tau lunga se tautua mo oe sa mua le nei fiafi
2: ofe te lua oi ai.
3: Ma te o e awele sui sui ngā tau fale a mā aruha, ko umana whailau siaki.
2: Le ai, ko le māle nei, e lai titi tele.
4: E le o toi whape nā mā, wa pa ui lalo le tausanga I le lima sulu vanu, o oi le nā, ma oi fo I pā.
5: O le whae o le sui sui ngā o le kānesa o le tau fale, e ono maua ai ni wha ilo ilo o le nei kānesa, ma vave loa o na tamufitia. E le tato ngia, e vave ma e whae ngofie, vili mai le o valu selau, I valua wha, pā tolu rua. Mōni si wha matalanga.
3: Wha mōle mōle, whae mōi mātou.
4: O le a lafo mai I le meli.
6: Tā lofa lava a te roha. O le tala fia fia, ua whai ti te nei tausanga mai leono sa fulu e lima sa fulu walu tausanga le matua o le soifua. Ua wha tino nai pola kalame o siaki ma wha ata o le kanesa o tau fale. E le esenga le winga tele te whaia. E au ni e lo le lima walu po le lima sa fulu iba tausanga le matua o le soifua. O le alafo fua atu I lau pusa meli, ia le pusa mo su su enga ma wha ata o tau fale, ma wha amanu I atu lo waso whanau. Ai o le waenga le leiai, o le a maua fua pusa ma mea whai ngā luenga. O le wha tino I nao ia wha ata ma su enga e ta ilua tau sanga ma lafu atu. Se io o lawa ina I e au ni le fitas fulu lima tau sanga le matua o lo zoi fua. A wawe ilua ma maua a unga o le kanesa I le amatanga. Se su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na tonga fitia ma le manuia. E le aise te tonu e wawe ma fai ngofi. O su enga ma wha ata o tau fali e ma fai o na wha asao I na iola. A maua lo lau pusa. Bye.

poto es fulu male lo minute on the dale ole to la se fulu a wa fa so so ngal da to no in a neva ngol fi fi ya ma to te aso so to fo vai malu po nga so to fin galo pa le to mali isa ma to tau tua ya ma natu ole vai aso fo ya na so sa ya ta to to e feilo ya ya le fi fi ya da pe na mai ta to por kala me fa nga solo a wa la va tau tua fa a wa le 531 pi le pi medza mo fa yo nete lungo le wala fe ngai manga ngal nepo be safe take care drive safe ya ma ya malu pui pui alo sa ngale mu le nepo ya ma fo ise malo lo ngale leita mam tina matua ya me se fo la ofenga lo ngoto to file tua alfa I dao mo mua wa fe au manga lunga me se fo fa nau ya wa onga fo I pele vi inga le tua ta wo lunga le nepo ise pese mai ne tupulanga next generation ya o se fa manatu ya o se tata longo mo oele tupulanga Samoa awa ne ingalo lo fale aunga.

0: can now listen to 531 PI on iHeartRadio.
1: Tau ang tata mo fai fa marusial ta va fa fa le hain a marusial la va fa lungari fo ile a ile ole ole upu indisin fa ang ae tina ole strength of the relationship a ia marusi la relationship a ole ala a wala tau no fai ta mai ina ia marusi la lava manon faltua a da so fina ngalo ya ile si umata o tutala to ba lo len fa ya a la so fina ngalo i a wala en fa yo na fa marsi ai meni o mari a va fa du mari ta to numero ma sa nul over so la o ri mo to tasi o le numero le tior fa mo tasi o lu tasi mo lu ina o kirani ya au numero masani isi tu tatu tu no ni sila nei

0: Betele iwa e telope wa bobo to nga nga mele ile singa ile no wa i mo ah tu sai wo tawo i misha tawo i misha aru lo si si finita pena lan atu ah inta pena la tu si final ai no no fuari ye ngo la la ai mo ah pasa pasa pa mata la sa ia si finita pena lan atu la amara fina la aru fa fo to fa to esse mo tama lo ah tangi et maro if don't do whatever ala e la amara fina sa wa tala fa to ara to tuli to sta maro fa la to fa mo le oreru ah umma fo ya sa ongai ah and I'm the puni mar fa to ava si va si va si va si va le ura le o fi fi wa ru is fina Lala si si fi ale ni usi wasi wa ikun fun fare ala e wa ni fa fori yelo to. Oh, ele ni wa tu lo at ale I fa mala mala on fa at ti lo tu ala ti ti lo le me ale yelo to lo fa mala mala. Lala so fi ko ni nga wa ri.
1: Yeah.
0: Our world of opinion. Don't know if you want to have a pillow, I want to see finger. Yeah, you don't have a pen, I don't want to.
1: Yeah,
0: I like to say it from home. Bye bye. I'm going to come from the

0: Strong relationship between couples. Yeah, lela no ofisi ya tufo ipo lela se fafita uri numero chasi. That's what she feels. Fafita uri numero chasi. Mene ungari iwa langale na ile umatbata tu desi YouTube nga e tu le ima ile tangsi ma le sta ma lo nga ala ofisi ya tufo fe avinga kasi ma ave mo. Langale nga fe ba ye kunga ma lo si ka ma ka ka va faru ma.
1: Yeah, but
0: they were.
1: Oh, why did you have to spoke a man at Odua?
0: Ole,
1: ah, ma wale, sekali el mele, kaunga pun mele el sawa, ah.
0: Ii. Sawa la reo tina nga itama, polo tama nga itina.
1: Ia mangkua fo iyo de la walunga al sawa al kama.
0: Ii. Sawa.
1: E la walunga, ole yang kwa usaw ngayang ngafi, le iwo. Kwa usaw ngayang ngafi samo.
0: Ah.
1: Sawa lupo tina ponga fo iyan.
0: O ii.
1: O. O mele o kupu nei rewe ngole mori lo ke I de NUS I ke uf se la sa I ai
0: I
1: o lo usu sa ulo le I fafo fo de le I de fai koko a ngai no masala ua e si da fia le sa ua I lo I kua abu kam ka ua lua nga bad a le ku mai fale ai nga e yeimbe o sang wisi ma I fafsa nga ne ala kama kiki da kiki ma ken kiki da ula ulai ai ula ulai O fai ko le ide nga ba so. Ke vai di kama ki so mai e fa pe nga. Le nga e o nga fo e fai fai ya onga. O se ko fa un fa ka un me de ore ya ma ura ura I kama ki fa fo. O lo wi na de o se me ho fa pe. E de ki o le me de o de ka un fai ku wa de un fai ku wa. A o ide ma ma fo ko I be yo sa wa. Awa e de kasi se awa le kupo de me de o sa wo ale ba ku o de be o de o se ngofo de le yuru ngali awa e o de mele o de masa sa lo mele o de fwa o de asa o de le o de se o fa wi ngal o ku de o de fwa o nga o de mele e o ke de do o de asa o de nga le ho le nang le fa pe de ku o le ku ku a wis ka dong fo de le ong le us ka a wa le o se me de nga le me de a fa ye ke ro se me ho le e le ko mo de e ka o ho pe o le ka o long a wina ye ku ku sa umar ko ru a ye fa ma o ni le si le o ka ko we e ho ai fa se a ye ku lo wa I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house Yeah, okay, no, I will. Yeah, love and fat for the king. Yeah, okay, for me, okay, you papa, Mark, what I miss it in half, what did it? Mr. Papi Hayaba. I'm going to go to the house.
2: I'm going to go for the day.
1: I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm going to go for the day. I'm kwa isi ya. Po le are poko, po le are mauoa, po le are lelei. E nga nga liriu ale kuwa le fine, ame, isi ilo. Ia kako umoroa ni mea nga fako esi. O le hoi. Ae ei lara kei hoi efa ye kwa I eka li, ale si kei. E kwa le ai ya, o le mea lava la e o yei.
0: Yeah, and am going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to
1: the house. E tongo ui o mena le tupu ya ina. Mana ia le fina ngalo mata apae winga ni te mao a ina. O le fina papita uli tele.
0: Ia, o le sa uno moim ta afare.
1: Mei ba tele.
0: E pei ese le mela ya ngai ili le mnatu la o mta afare. Mero te mao fawa ui. Omo fa fita uri meta utupe ah ale tala no leila re umani ifa ma hala tu ah yo li sia na me si li fa fita uri le si trust ah le si fa fa tu tu avu pe ya fa ni lu ngari tata no le ya fa so nga hala tu pe ma fa nga avu ai me sia la pe ati le mi fa la ve uri sia a tu bumbu la yo
1: ai la poso ku pe ai no
0: ah mi nga me pe nga sa o pe se tu lo favo di wa le sina gambe ah pero te de tu pe sina fa fita uri e tu un hafo ya pe a una no nga me o to mi sa nga fu ina e ba un ari uno me fa pena ah a o le si me e pe fu ele o ta uri yu fa na e pe wo u fa ai ti ti ai to nga ah ya va fu ile ona lo wi fa na pa
1: ya ole
0: ai pe lo fa na u ye pe lo va lu o tole o tetina ah ape o tetina ya te mina na la u ye le sisi o te wa na o ah ai ye lo a matron mo fa na ya u va lu o tele o le o tele sa se lo po se de ngai i to lo ele u va lu o ah ya to fa na le si o va to e wa rishida mele ala inga lawo tanga te mi ita ma vo e pe fuata ma ora me ko ole ole di mota magina ah ya ai ro wo future by fina wo tama no wo fina tina ya nga ro pa nga o di mawale
1: ya ba ma ko e ole di ma e ka ke sim a pe na me nga vo de de o me okupe ah ka sim nga me vo de de sa wa I'm missing milk.
0: I love her. Well, I love her. The woman is always right. Don't know wingala, but this is everything. If I sat on borrowing a wingy, I work away.
1: While
0: you are not to initiate the inga fetal, like we said, inga fetal tama, tama, or we're not sounding five people. I make marrow say sorry. Yeah, we say sorry. I'm not sorry for say sorry. Like if you are coming, if I go and make my say sorry, you know, from matter meet, sorry. Now you pass the test. You pass it on swing. I don't know if I know. Hello, hello. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm here. I'm Alfave lave la o favra fura mi e fi fo ia se sol ai aki de yang nga lu ok a aki de nga war singa
2: fa pe nga a fo mai a fo fe mai se en ki si o le un ali e o le se ta si o di ti lu a fe u po fi e ka ka la ia ka malo nga se la u
0: im ko ra si la mela nga war nga vai vai le ia i lu lo papa i de si fa nga a usi de afa mai ia tamara tamalia Tinale, Yakusila, Lungari, Pico Lunga, it's a mamma tinai, this is our Lalola. But your ear can move me. I shall come by my Lunga, okay, come, sour my e, sour e. Ah, I could see that or okay, come to Milos or come to Milos. Fakwa, Kuza, Umbe coming to Fakwa, oh, the point P, ah, Kusa, for my okay, come. Umar Bernan, okay, Umar, King, yeah. Umar Lawa Koi, my Simia, Lawa Koi, Ainga Lawa Koi, ah.
2: Ole King, Makamaya, Mesa, Makang, I lose by you, Alkamaya, Makamari, by you. So
1: I did the color of the period. Why it is my one of fear milk in Alley? Because I'm here for it for the anime for your queer. Ain't no more for the day, for the alabama. They send me a coupon for some week. A more yeah, if we young a color for you, if I might pay or the cock, if we did it for your cook, so I forgot candidacy. You say, Fox, a color also, my dog. Fine.
0: Peita wo se le titi na remen ga mo mele fo ile le kusi le ile tina a ki nga le isi dum peita wo se le ki wae e loka u mai winga fo nga yo a o ki nga o ke me pe nga mar fa bi a la ta u mai nga me fa ka pe o nga lu nga fa fa tu tu e le lo to la ta ri fa ngo ye pa u li mo me u mala va fa nga ai fa kwa nga a ai lo ta u mai tu nga If we in Wumupoli, ah, what a loa pay, Kusape, okay, my famisha, my shipping. I lie 5 years if I quang, ah.
1: Yeah.
0: Uza, the shipping, okay, for you, ah, the little vamar king, ah, of our ass.
1: Yeah.
0: I
1: I'm going to go to the house.
0: Eh ngale iva su pusing yo longa mafau fau we shut off ah eh ikape ah ale iva su pusing yo la ah al kamape fiku su pusing e
1: bueno algo
0: algo working angar kangial pepe yala ah por ale level po y kangial kinga hala lo kangial pepe yala looking yala e ka angulu algo
1: Escucha,
0: yo lo vi ganar.
1: Pero fai mai le kusia o le kama poe si e si e kama a avalea ufa ngā ngori ki ngā o ngori ki ngā e lea la ke mafuka kusa mimi kai fuor kama pe a poko a lea masanga mea ngā fai e le kama kiki
0: wa pe ore responsibility ngā tinari I fa e peru la kuka or ye va ye fa na so ra poto la ma fu mo ngel lif ye fa ye letina a bringing pacific people la fa fa le to nu fa on wo ki nga la ngau ye o la ngal nga le o ri a
1: yeah
0: nga la
1: por ka wor nga aka ko wo fo ya ye ka ko wo ngo mo ile ye ka wa ki nga a da nga la o le o le me fo ile le wo wa avea de de be ho de fa mei ka ko ri ku vai vai ye wo so nga fa ye ya a e yo ka si na me o nga wo de ko ma wo ke ne ni mai ke e a me ai o sa wa e de o ku ma mai nga nga sa wa de i ki na ai wo ko ma ka mai e de o ku so de nga de ka ko ki su ya po de asa ka
0: e
1: a de ka ri le me ne ai manga ye kere me le wa ama kule ye ye le ai de nga ni e va ai ka mo ki yo la fu ka ka mo ki na e ra ke muli muli ya le me le ya no fa de ina me ama ku e de so nga pe o ke de fo de ne o o le me le ye I le o so nga fa de o la
0: mai le fu me ga a ona na interfine o te va fo de ya fatu ese are to ba vuri le fatu tu di tu fare ara la lo fil na matala fa toa na ta puni fa toa si va si va ro mo ba ro mo le lo waru ya
1: sala
0: sala malu ana le ya to se aso ara uto
1: e ya ko lo le so vodi le
0: e wai wai un bela na tu pura o te va si fini ro rai nga ra fa ka fie fie fie na e i pole a so mo to to fa no no a ya lu lo to a mi bai ya lo ron to ru ala tu ai o te ro lo mo tu al tina o le fine o mi so ka maro lo o mai mai mo pua a va ku ira fu ka e se va e so bo ni kan ku nga nge po fie fie ni kan ku ka ku le
1: me pa ku di ni po
0: le le e lu bi muri ya kong va fa ke le va pu ni
1: awa pokta fa me mo wa vo le o le o ke lo I o lo ma ku ma ku sa wa I la u ka ma e ko sa wa ku ai ku la mai o e va ku avo e o ka la umanga vo e la fa I ia nga sa o I le o le ka la vo nga le la ko fo ka ma sa vo
0: ngala
1: ya ma lu lo le e ko mo mo de ko ai
0: o bibi
1: Oi,
0: ya. Na no fingalo, la se so si de fie ye mengi va.
2: Ma ai un kau tot.
0: Ya, we lo se so. We lo es fai un pungal sol.
2: O le go fo yo ben. Ka ko pa ka ubi.
1: Ya, so I mo mo ya.
2: Ka va. El pa ho ye. Ka ma ka ho ko ko. Fa ro da. Fa de fik.
1: Ka ti ya fo ya.
2: Ka mukani eh ai o ka waru ro ba fa fa wa ngai le e fi fa igu por fa sala ga por ku ya kam ba ba
0: da ro sala ga
2: ko fa le fa ke ai ba le aku e ka ba ro le a a vi ge fa ga u mol ki ga a o mo la ke ni ge a ko fo fo la ke ni ge On quale scoia?
0: Esa.
2: O che venga moero che le cabalo. Aqui ga iga fix. E da una kirkio ya ngai kai. O che lega. O che su ruoi cula pa ga dogra figera e bo cabaro.
0: Ya.
2: O le scoia? E ca fa pega fa bo
0: qua. Ora I mo le furkinga.
2: Che me ai male, ko fa
0: fa furkinga.
2: What's up, brother?
0: Okay,
2: I'm going to go to the house.
3: Jadi mulai parlo kalau si mama itu ya.
1: Ma ia ko makau wa ori mea ngā usawa ia au tini kua whailo wā ingo.

0: Da nga raw siri le bwa.
1: Ba ba si yo ba.
0: Mm. Mada so ngati. Ni no ma iya. I.
2: Yo mati.
0: Mati. Suruiva mati. Mati da suruiva o iya lei.
2: Ale
0: kira ngati ba modi.
2: Katinali
0: pio. Eh. O dea ka usanga na pau we fai makati ngat. Dea ta usanga fa u wai katinali pio fai makati nali.
2: Mai ese de aki e piko po ese katinali.
0: Eh. Dea ta usanga na fa u wai katinali pio e fai makati nali.
2: Dea ta usanga fa u wai pio ka fi mo u fai makati nali.
3: Pio Dao Filo. Batu Trello, Steve Fangao.
0: Tell me,
3: a mixer, the Kioaka Male Aulo.
1: If I help you, boy, be it, yo.
3: Yeah.
0: A mixer?
3: The Kioaka Line Male Aulo.
0: Mixer Male Aulo?
3: Yeah.
1: More long be it, or yo.
3: I'll pick his own one.

Ole a run umale ai ia ti pat me umal malo. Ar por ke ke nga la ku. Se ka ki ri nga ku pe sa o lo pa ar por ke ni ngei. Ni fu fu i. Ma si ma sa mo.

0: Eh. Tono mai.
1: Dena va kulis kali le kali ofisir mo mo.
0: Tono mai.
1: Or kasima mo fa.
0: Kasima mo fa le ngamba ngaloi. Oi.
1: Le sa fa manga kuai.
2: Oi, oi le.
1: E per ka ni ya. Ye le sa fa piko mo.
0: Kennedy, Edward Kennedy. Kasima mo fa.
1: Kasima mo fa.
0: Ko tai. John F. Kennedy, John Franklin.
2: John Fitzgerald Kennedy.
1: Pe a macul can pe fac el can pe că o mi mai ca colic
0: ori Constantin ori e să nu mai le tari moli
1: a bac
0: ia
1: că de fac Constantin no ori ori am ori ca i lomar ngavai ten
0: ori emperor lomar
1: Tak tahu apa file itu dalam lang. Ya, tengah waktu lagi tengah konstitusional dekipu. Orang orang file ekili siang. Ya, kalau orang konstitusional mengalami lemo ikuaku dia mangun malu ide. Dalam rumah. Dalam ayo konstitusional ya, ya pasti lah awal dua file lama ini. Igongan lagi igongan jam. Ya male va pungala o le la lolangi no ku e fa la lang. Ya ke ma wa lo Constantino le la lolangi pu le. Ya ngala fa ma ko lo ku e lo mo sa ka ulu. Ya la fa ma ku me ai ke ni en pop. Ya le fa lo ma ingor ko. Ya
0: Orkadin gak mau mesti. Baik. Baik. Ayo loi.
3: Halo.
0: Wa umma cari tas sini. Oi di sini kali orang sini. Pidi wa umma ya.
3: Wa usah kali lah sini boleh dah.
0: Iya, lah kali lah sini.
3: Ya, gak solo, solo lagi.
0: Iya, lah kali tadi.
3: Gak apa umma kali. Ya, wa mau kok. Kamau kau ni sah fakta dengan Musa. Kalau Musa kau balai.
0: Iya.
3: Agak siapa yang dobok lagi? Agak siapa yang dobok lagi? Ini Musa kau. Balai kau yang kuat.
0: Iya.
3: Musa itu orang yang berkamal kau. Saya galala. Ya, aku kuat malu kamu forsa aku. Lelu pernah nak belakang. Kakala lo melo fu forsa iku asiba siba gu gu ele se lau ko ele se pea ko ele mo kegi me ko wa la ngo kegi ngo foro ya ma gu la la la
2: pa ele fu forsa iku sa o
1: pa ya no a
3: Ela la go foi no ya ma gu sa la la pa na le o ki a kam fa da kai le le Ambaro, está o arpa ideal, o verbo ideal. Dá na aula de como que o.
0: Yo. Yo. Yo. Não
1: liga
3: como que
0: era em amado. Ambaro. Ai, sim, mas que aula e vai logo, aula liga como que era. Ambaro.
3: A rutina, ainda com guarda, olha como que na boa aí. Paga o lavango.
0: Si, okay, pisa yung mga iluwa may kangka. Iluwa may kangka. Aya, longa, lima lah. Tanong mo siya.
2: Aya, si Yao.
1: Ising mong
0: bun. Ya, sana mo.
1: Oerta mong yung sila lang sa pingi ko.
0: Tama niyong sila o sa pingi ko. Okay,
2: okay. Okay, okay.
3: Okay, okay.
0: Okay, okay.
2: And I tell you, Brian Fox.
0: Tell you, Brian Fox.
2: Hello, Sir Fox.
0: Ryan Fox. I am the Abogozan.

0: terrain. Iselensu, Iselensu, represent terrain.
1: Buying a marrow,
2: huh?
1: Talk about carry marrow, a fox, a grand fox.
2: Who
1: say? And I don't know, like a gas, labor muri muri, or I tie your grand fox, Malishama, Malishama.
2: Oh,
1: it's a full cash. Yeah, I really pull muri muri, I'm afraid of the food, I'm afraid of Pamoy mo la pata a avape ini avape al pata na a proxile pou mo mou la le kaura le pe a mo la pe ina yo maro le pou mo ni e na sa wa na mo na ai la le pata na se pou mo e ora spatial ka ka le pou a wa pe ele a ele al pata yo mo vina e ko al te la playoff pou na.
2: Oh.
1: Mm.
2: Oh.
1: Yeah, I'm my
2: half tight.
3: Marco Campbell and Moran.
1: Yeah.
2: To Tolula.
1: Tolu.
2: To Fayako.
1: Yeah, I'm
3: not. Tamayo, Tamaloyo, Teletoy.
2: Yeah, if you see it, it's a fear New Sila.
1: Yeah, New Sila.
2: Kono fa tolu.
3: Yo e. Oi le dai lo.
2: Fa fien ma hoy.
3: Alua.
2: Ha?
3: Ole ia male como po. Oye, si no sé, yo soy esto. Leli, oye, si.
2: ¿Te fa a tolu?
3: Yeah.
2: Salamo e lua fue pues fa. Salamo e tolu fitu fue pues ful tolu. Salamo e lima iba fue pues van.
3: Yeah. Leli, va a estar.
2: E lua anga e mau.
3: Yeah, yeah.
2: If I do hang a young I'm a one.
3: Yeah.
2: God laughs at the nations and transgressors who maliciously set themselves against him. God laughs at the wicked who plot against the righteous. God laughs at the worldly kings and rulers who conspire against him and his anointed. Oi, waru maro. OBV ko vi di mayor ngai e ru ofisi di ere ikali. Ya
3: wa na opi ki e kali na ku ama ne no ne ai sa wo di sa mo na ngama.
2: Ya ya.
3: Ni ki yo ve ko ina ya so la so de
2: ao. I.
3: Nga uma nga fa yo ka po ro mai ro. O lo ingu ni fu ai nga.
2: I. Sa wa. Ah, ya la hijuta, hoy estoy bulle, mna va.
3: Ya la. Ari. Ay, ay, ay, culo, ay, ay, les culi, por yo que de gringa mole. Ya la estoy no, o que ya te, en ya no puedo, en no puedo.
2: Ia fatau ia le utafu ili tulae lua ua maro ravare on sai mai nei taimi faftai tele mo tatu fisili e se fisili le italia fila o pivi ang lau alu o pivi ravare fisili o pivi oio le o peia kawa nunga mau peia kawa nunga mau e marfa ang awa a ke ingi fu iyo e ingi fale aka hui a
4: Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya

upu mai rewhi umpa I alea tua, tātou te mawhauwhau e fo I ni tai au. Oro mō mai lea I le mātai oro na mta upu e lima, se vāenga re launga Iesu I runga le maunga. Ua sila sila atu ia I le motu o tangata, ona maliwa e lea o ia I le maunga, ua nofo ai I lalo, ona mai ai lea ona so o ia te ia. Ua ia fetala I atu, maa o atu ia te ila atu, ufape atu. Amu ia e loto mau lalo, awa e ola tau le malo o le langi. Amu ia e whaanoa noa, awa e wha mawhana whana ina I lato. Amu ia e anga malu, awa e whai mo lato tofi le nu. Amu ia e fia ai ma fia inu I la mio tonu, awa e mao ona I lato. Amu ia e alo lofa atu, awa e alofa I na mai I lato. Amu ia e loto mamā, awa lato te ilo atu le atua. Amu ia e whātupu ina re file mu, awa e taua I lato wa tarii o le atua. Amu ia e sa wā ina ona o le amio tonu, awa e o lato le mā lo le langi. Amu ia outou pe a lato upuleanga, ma whasa wā ia te outou. Malato tua ina pepelo o utou I mea leanga uma ona wa. Ia utou ori oli ma fia fia lava. Awa oi langi lo o utou tau ia tele. Awa na faa peo na lato ufasa wa I peo feta e na mua mua ia te utou. O utou, ole masima ole lalo langi o utou. Ai a fai e maa ngalo le masima. Pese ase mea e faa maa iai. E leise mea e toi ao ngā ai, na ona lafua ina I fafu, masolia e tangata. O outou, ole maala malama ole lalolangi outou. E le mawhai ona lilo le a ai watu ilunga ole maunga. Lātou te le tutu ina fo I le la mepa I le tuu ai I lalo ole mea e fua I saito. Ai tuu ilunga lava ole tuu ngā la mepa I e pupula tuai I e o I fale uma. Ia whapea o na pupula atu lo o utou maala malama I luma o tangata. Ina ia lātou I loa la o utou wa miorelei. Lātou te vii atu wai I lo o utou ta maa o ile langi. Ia tau ina ia alofa le atua. Wha manino mwha maa malama mailo na lana fionga. Tātou wha angolongo mwhaitau ia I nei tae au. Ia fu nei upu mwha mwha maa losi mo I tātou. Tātou sa waringa I nei fo Iaso, maranga I atu, tawai unga nei vai Iaso, e me se fo I ole aso sa mo mua. Anga le Iatu le atua e pa I ole tātou tunu, kufia lava mo mai tātou fa sala wa nei, fa manu ia tele le atua. Nei ta maa matina maa tua oro fa funga mai o tau mauta malawa, I fa pia fo inisio I lato oro fa inga ruenga I nei lava tae au, o fia lava fa fa inga ruenga, I mo mai tātou fa sala longa. Ini si fo ma futa mai ya tulu mau fa mo ni tele le tuo ni tayao ang le le le tuo ma wo to marus mo ran fa ma lo longa ila to fu yo fe ngai ma fa mo si na fu I e lo fa no no ni tayao on or va a wo le tuo ya fa mo mo ile li me mo lava we fu yo lo fe ngai ma ngase ngase a mo mo ile tuo ran fa ma lo longa Ia mamai fwe rona file mu e whea ngai ma. Wha alotu tere ina I tātou mō I malosi wha rea nganga. Tātou te tau ina I tau wha rea nganga. Ia e mai se fwo I ore te e atu. I u whana whana mō re li ore nei lalorangi. A tātou whai ure talu. Whaftai le atu.

0: Wera upu faftaifu nita yao mato wa uria mai ala ila utausinga ilo mato uturu. Famanu ina lavaro ushuafa ime uma. Mato ufalo longo mafa ufau ila ufio ni nita yao. Ia marue maile nganga ola ufio. Ia mawale ori orio mato ulotu. Ia mawale mafa nafana ye ulo ufano noa. Ia mawale fa marosi ye ulo fa vai vai. Ia mawale marosi ila ato ufea ngai mangaluenga. Ya yaile nganga ola ufio e mafuta ina I mato. Mato rangona ina lo pa imai. Mato rangona ina lo rofa tu noa. Mato rangona ina lo file mu. Famanuia si o mato watu lupele o sangoa. Famanuia itaita I ole atu lupu. Famanuia fo I pulenga o nuku taitasi. Ia fai ona pulea ile atau ila ufio malipoto ma yatu oro mato utua. Ile leia ime uma. Ma ia vi ia I tau uro suafa. Famanuia ni atu o mātou nofo māu mawai. Famanuia li fai ungo nei vai asu. Tātou ma oe manuia I me uma mātou te faya. Mātou wala aureli ie. Au ane itu au no ina lau whana. Au ane itu au no ina no mātou o tunu. O mātou ma uta ngata aureli ie. Na ia mafuta ina pia I mātou. Mātou tutalo lea, ili ni tai au. Famanuia I whainga malo longo ni tai au se I au. Ia fo I leo soa ila la, fo I atu vi inga I lau o fio. Marei fua mai whao ngare lei lo watu lu, e ala I lau tau singa. Mātou te talo lea ono Yesu ke riso lo mātou uri I wole mwala au tuai. Amen. Ia, fafta I atu lu tātou tu lu un mafuta mai, famanuia lea tua I whao ngare wenga ni, fai unga ni vai asu, tātou tu efta pa I fo I, I pēu ole ea, pēu ria le tūra e walu I lea fiafi o lea sā ang fō nei. Ai ono ni taimi, nau tō auna neu sa vea kirika mesa eli, whamanu ia tele lea tua.
1: Mm.

0: Island time. This is PMN Language News with PMN Samoa.
1: If you feel lava to fat alo fat, you'll put him on Malo Samoa for a phone mal need to land alo for lava. My lord say for Maria. Usi my lord for a phone, I tell phone your last Friday. Lose will find you light waffles for no, a little maturitasi PIPMN yaltail wrong. Na faali ese tasina afie sa wanga inofuanga utawusinga al malo pole abuse in state care. Fai mai ole tuwayo fufuanga al malo ifuforma pui pui yae ni tulanga wa tasilon taunuunga ole solitu lafono. Ile asolulu anafi sa putupoto ay lato unu sa umay ni sa wanga ilumo al mautafono al palimene. Itufatu te ufunga la au iministar al malo umay inofuanga na sa wai na itangata. Ifailonga inaile lua tausanga talo unu tu inatu li ipoti faai wal komisi tu eo sa wanga itausinga faal malo. Abuse in care Royal Commission of Inquiry. Na faala wilo al minisa ya Erica Stanford, e mana umia ni vai ngā tupetetele mani suinga malo losi ili tauli maina o mata ngā ruenga au faano anua peta ngata sa afia. E senau fautuanga po recommendations sātu inatu peitaing na faali e tangata survivors mali komisio aya tatau o tangata ili au faipolo kiki e na sivae ngā ititi o ia mana onga sa talia a o isi sa te ena. O loo tau sisi pēa lea li ipa alimie so na langona e whaapea o le a au sia ni usila na sini mo swing o le tau. E ui sata uesi li ipote whaapea e matua tele leo ngaonga vaenga o loo misi neifu o fuanga. Le li ipote ilo ntolo le komisi o swing o le tau na su e naile anga ilumo le atunuu le faititi o kasa ili ea whaapea ma le faatau nuina o sini na faatau.